0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gaduh-gaduh campur sari magelangan. Matur suwun ingkang tansah nyawiji menika.